Sousseni jongere wasala bon wetu sousseni mardo che sousseni da jarma da pour ko ching ma dak jon seni na tim talam boy da tam sir janmena da ya ne kaina ma da ma la ki di don pour ka hasse sousseni la wegi sin la ma do ni fergo da wul go en meno na fer yambe bo dil nan kawr ma ko ba gor dil nan mulay no aday naw ma sum kay ministre ma war wir soje da ancien combattant wala boy isaka malwa jamus de na jar tibeta ma kano se wo ti ha ko sirna ti prok sirma ti si province ma sila aday araw jong ding may ne ding ma kano wir soje na ma ko de lak ti ha ko sirna wo de sudan mutano se wo koragi lay day ma chon wer bar nda kano ama jong reno am la ko ko point gi werka proxirna ha ko sirna ma sudan de ma centrafrique matano mana me tum ko gina kanu jambay ni wa ding do se sunna la ko ti ha ko sirna do ramno ama pabra rimad griya da namno da ministre gano sen mo kaino sir chat bay de saint saint timutan la waso ding do sen suno ha ko sirna mo kaino ala ko so de no woni nin ma gano ringa risel highland bay tawmelen bay ni kay min le ko cigar wa hasna en la ti parle ma démocratie président ma assemblée nationale Ali Kulotu Chaimi nauma sum kayla ma yang di ying film kay ding de majigene tiam ana ding coordinatrice ma projet ma kano te kaina ti bang election wo ti na lam boyla adai tingel san lani ndal ko ma ti lang bar na ding ma kano bargama ti wulang bara de assemblée nationale ama werndal gama tikri yang woni sar ma kano podo ni tikeni nda kano saram tay jage jongro ma kano ni jongla blamno waslam hay hadikin kanben ga jongro no anin segidi bang fak ma kaina en lamno jongyang de wor pilnana en la aday université adum barka ma abéché de centre national ma recherche aday naw ma sum kayla yang wor jong tay giti bar lay day tay giti num tano ma konin firma kano oti proxirma ene din ma tiang no wer fir yang woni bang ma ka wara kidol gi kano na jong jong reti bar lay no kay sirna ma kano dok be ya ching lay wer firma kay bani dagi na lawa paka yang me na la da wer fir so kon fene bi aday tingil ma selani sara jong tay giti num tano ka ang se yang cher ma kid wer ngar mono akandin bar lay ma kano jong ma na wer fir so kon na ching la na en la aday ministre ma kano wari jongre biligi sirna wari jong chargi biligi sirna botko fagen lam peilaim kayla mamad asilek halata aday biligi ma musrusum kayla siyan de chwaqi ni proxirma bargazal aday de ma xoni mtano na kowe bang ma babum hono jaqaling ma ngom nanum kayno jubma babum wana kano day toilet be spay nyamena kayno day akod be laka aday dosen sono se raum kayla kefterma wati sirna womti lam fere bino sa rawd be ni ma kano se wo hakabe de yarma kala hurraqi ma konen jong ngom nanu bang sen ni ma kano am jong wo jong be bay ma ka jubu o me la dian tu gano day toilet jaqaling ban jamena no sen kay suksem la sen waso hasbeena en la aday ninna o masub li kuma jamana kayla jarma kano de charla kolma tokutan ka bimno ayango de jontay tibara akot jontay tinimtano ma bo suk jarma ka charawla kolma dokta tenom kayla ma am jongo tibet wore werga la kolno chala kolka no kado kidibon ding sulay a jarma kala o sodo char kef de andar dombu bupa tibara wamba akano sen kaybay ding la kolwa wara ga jubun rawo na kase o jongjong la ding di ja tebir bay ding maniar walay aday do se niso to jong la kolmo kayno jar hatgin bayo tunowa to chamo diplome jiben kalgo chaw so awo laso ka kamang serengle se ga serengle la ding may pala aga man kateter bay nin be wala aga no se kay bay ding docteur wana en la daga no la kol am hayd jak ling be ti no husu jak ling no la kol bo seed gore aday ar kirig na ga no daga la kolmo kayla imno am hay se constant na wom dien bimno am awoti haabu ma gadin gal licence master doctorat mo la en la aday tingel ma sen la ni mtano ni ndaka wir la kol ma jong woni mtano ma hawdi jan ma ko de kangi tingel ma sen la consultant ma foot mohammed abdraman
wo jonta send baram kaino ma kase rukra la nin ma kanu jongren ma se tingil be da tingil ma salani kaino akal hafa gen directeur ma konin jongr la kolam la ti bang enseignement supérieur no docteur famargue kay tamba si ku chingtang la ka amina dose no wera no na dana kanu sirna ma sedu wore bay dingana bay takanu sirna ma hay blam tumman en la di kalgo bilja takem kay ding ma kanu jarni mitsu te bay kisam du wirigidam ma xasan wo bile ki manja menela tuma kundul wo fenre bay tugano sar ni lawget merbenin sara ma bogim kay sul hul may sara ma ga din ga may ba jernes may ba jernes a bas le ko suba la bile ki ma bole ma gano a ingo adaye sar ka sar bo sukpar sar wo bar sar wo jar kok sar wo fenfe bi tu kando do bile ki manja mena bile ki ma kundul no gen la bele blamno gano a ti may ba jernes ko de nauma wara no nin ma waram ka fewji etina la tingil tir huluma kundul no tingil tir huluma silwe kundul na en la adaye ngil hulin de kangi lingini panbe mitsu de bay kisam leg ma kondol men tulay ba jongne ba fermang be nga dubi ma haydi ko gi di fer dok be na kanu jar ni mitsu de bay kisam wo di wir gidam ma leg nyam no ituga sar ni lawgir mer ni sara ma bogim ka sul hul may sara hin sara may ba jernes ma kanu ay i lo suba le leg ma bol adaya man hul le leg ma jamena la adaya sar bo su kawor sara wo par sara hier sara par sara jar kok sara be gano ati huli may ba jernes ko di nawma wara tingel tir hulu ma silwe leg ma kondol na en la ngel hulin kangli ni panbe mitsu de bay kisam leg ma kondol na en la ba jone ba fermanga be dubem haydi korgi.

0: Yeah.
1: Assalamu alaikum ay sakani gite min diaga kalkala on di studio no fada radio cere ga gano ko janar kalkal le gite no warna mon do sendu tanami dina mingi kiana ram sayen tolor kiana ram sayen wak kiana tolor ha ga du ki ya yara kay mo halara ngir do je ko lal yo api radio bi yara kam ando ngen kam ne cara ranga de sa biso mo kala ko a wak tingam no ga ha mo kala yo ngir kam mutena no warna mon do sendu ho mo nga mi ga ga te ko lan de ka bin de technique ya de lim no ka cer ga mutena no sendu warna mon do sendu aji yo humyo haji lamia taraga yo humyo daya miko kingia je kuran technicien yekere kingia je kuran mo jaral dungu dungi changa daya dan manga dumon ga naje akul gure ton dagram roje do kuran dem jaral dungi chan mamoud gassara ay ton ma acaral dagram ga i charga habiba adum abdraman naji corona rianga layinga challa micro ga piawar ngam nang sandu yo go chiringa waya ibrahim mamad mbomi ga pigalo gereo te daya kam ngam koy yambal gnan dara nga yalla itali mo ka sa tayoni mi ndiki ga kin haddo mo koy monor bu den kabin technique.

Fatou Diagne nak kal kal legui dana bar nak man nga son jo xom ma ci no ra bar day dam lu dan mu ngi ministre nga kreuy yo day dan ma nga nama nal ilu ngi ci nga isa kamalu a jamus yo day nama nal wonde say mindes yor na la ko la wonde day tisi a wonde province sila wal ni dan nal yo nama nal namu ak reuy ngi ko la dawa ndaki mi ki mu reuy kol hal ngi yan ngi ki da nga den day yo nga yo ngi day ding lu ngi dan mu nga dan ngi lu ngi ci na ministre des armées yo ni meni nga nama handu ga day nal am dan yo nala mu dan hian ki da nga rande kat kal ba mi yo nga ak reuy ngi ko la far kal ngi ra soudan yo nga centre afrique yo day mi anni ki da nga dan yo nga day nal nam dan nan nam dan ra day nam dan ri ko le kal kal yo ki da nga rande kal kal go nga day lu yo naw dan ga nga kere kara go ci eni ci ka dan yi gede day ken do nor dar mare di dinga kere kara nga ko a far kal ngi nga kede yo day yi mag di en ki rande kal kal yo ngi wol ni nga dan go nal ge mi yo yo yego habar ra getengri habar yo awunde pali de la democratie a handu awunde berni dum a handu yo awunde faraw dum hubar rom yo lungu dan manga kolle president ga assemblée lungu cianga docteur lungu cianga ali kudut chai mi yo yo daya nama ga nal chur yor nal akola wunde maji ngene awunde daya yo ga nal ga lungu cianga tiam dan manga ngirim ga yicarga coordinatrice nga do kolle nga halama dinge hide kada nga akol yo yo ga yimanga yidu mi gon ke kete parlement a wonde fodo re namru ga han ga ni zaberi dinga kete ka da yo yo gere day dan der lugu demo fado hu borom yo da yakal ku ga ya jangu gete ga ya ka dinga kete ka da mananga day dran ya ka dinga de ya ka manan ma halma han ga idu ga ni dran ga day dran go han ga yen zame ngaran yan de ci la garane dinga kete ka da yo yo nga day dinga wonde ka wali ngaran no dinga kete ka da nga dran ki yo ya jere day ya ka le jew yego makorano chawaya makorano halama miga ungi kede nge miga ungi kakra ngi chanaga miga universite nga dum barka nga abeshe yoyu miga centre national nga hal nge dai chubu hal nge drani tayel mo ad dayo yama yulu galu ga yama yali amu halama dinge kede kada di woray nge jaman nge dindra dai nakamay dai fada wora jama jama er jinga miga jama woray hala yoyu yo dran go yama ga yulu yal yaman nge da lama dai di yo dran go ikay tarigan go itaragi jugure ta ilmon gre dai dinge kede kada nga kolyo yal mar ko dan nar yarande yal nge dinge dai dan mo nge kama mor nge halay ga dinge kede kada nga ko ndi enedi yoro ko na nare anga yama mar yama yelu yulu guri yan robo do jogure day dingi kede nga ko le ray drango hi kay wundande kal kal ye o mo korano chobaya ye o mo korano ndo mo muni ngan ga dan nama do wonde dawle day ministre ga day namru go manalo hal nga halay ne dingi kede kada yo nga day dan mo ngi chan ga mahammad asilek halata yo chorona la ko ndo mo soro ha ndo province ga barel gazan wolli ngana dan nal yo day nal ga neri ka ka da dum ga tew gum ga naw dan daga lama bolindo day man nal lu nga hal nga day mi go yip yagara ay wor jinki de ka da nga so naw dan ka karan hal lama nga day ndu sonni ke ke te beran gele tay ya dinga ke de ka da nga man nga ke de ka da nga kul man nal lor day yo nga yeju yo nga day dan go moni ngana day na manal unde barel ga zal yo yego abara ga te ngide abar yo awunde burni dum mo nyama handu churu yo day ya ci poli ga na te lien garan ga te nge mi ga nga day dran yi kol ga yan mi ga daway nge ci ranga yi kola fro santé yo day kimi kimi ro yudu garan nga dran go itay lu mo kal kal nga han nga anni mi go anni dawar kal kal na wonde day dawla ngam no ciada handi yo yo nga day ya ci poli mi ga nge kede nge kene mi ga kara day fo dong lewni ka jor ar ni la fe yo ya ci pol don ga day dran mo nge ikeden ningi kede ka dam nar mo halama di yermio gre je gni ga hadran ya ci go han nga day ci bu dran yi du garan yi ci bu di gre ya yi ci bu han ikene mi ga karar kan kar gri ya charanga drango itayelmu nga halla da ya icharanga licence yu masteri doctora nga icharanga lmd nga halla da yi mukolalo yo e go dinga hawa cha ge dinga de ya nga dai mi go si go ika haga ga ken nga yoro na haydan garan mi go si go ika haga hinji mi go si go ika haga tolor hado yoro na haydan garani yi ci bura icharanga kan kar gri mi go yo drango itayelmu kal kal de dinga kere ka da yo gere yam nar nanganga de akolja nanganga akolyo migongi ikolyo migongi kere kada yo migongi kulga iken migo yelmiyo nge daya nge akol nge hokoma nge ci jom yo li karakal wala nge lu nge dan murung ci ju ga day he ken migo karada kal migongi kulga day dran ye ka karang elmu nge namur ko fodonge day dran mu gina migo dawa yo day du garande kal kal gere lu domo ge tenge consultant nge lu nga cial elmu lu ngi cianga Matut Mohamed Abdrahman awunde kawlinganyo danna cege ha chona halada de chapol limi ngi chapol don mi ngi dran mu ngi ken mi kara yel mu ngi lawni ka jodo runi la fe onde dowlo ya ci piro dingi de chona da ya ci bu piro ju da ren kal kal di helenya kol ngi helay
gre lunga kule directeur nga enseignement supérieur nga day école nga hokuma yo lungi chana docteur famaringi kay tamba yay dani go kuran nari arnde ganna kam naru halama dio din muhiman hal ge day mi go nga ita ngal kal kal gde dio yi go darana kal kal hod gro hal nge day di keden ni mi go akulo i keden yo nga day ding dan wona caga wonde kawli ngana gre mbalo coba ngre abal ngono tele mi dene mi ngi sondi yo ngi nana mo zain wakke kya to lore na na bala ndo mu gam ko mbalo no dagram du kulon de cabine technique de tanu na kasata yoni mi ndiki ga kan ha gaire wadom koy mum lagno cabine technique.

ote amun gënal na sami dingene wana ra ngo ci la barara wantal dingene ge wana ra wan mu corona ila ra wari wu ci no mu corona aji la mi gënal na sami dingene wan ge lay lu wanantal dingene ge ga so ndim corona aji la ra ba ki an ram seen wak ki atlo ra ga du ci yo ak yo ara ka kal kal gre kam ge da yu du yo ko man ni le wa sa kan yi te min dia ga kal kal sa kan yo ke te min di ha ga kal kal mo ro ko man nan de gam ko mu karako ay nga da ba ci ga kre sunjo ha bar nga mo sunjo mi nga tale mo ma tale na bar nga mo sunjo mi mo cara la technicien ni ke ki nga je ko la mo cara lu ngi tan mamoud gassara ay ton ma cara la da gram ngi tangi cari ga habiba musa abakar dranio day dran ki nga je ko la wantal ngi ne wanara mo da ye jagre ko yi wa pe ga tan go dingi de ga kre lu nga na ta ga bar nga mo sunjo tele mi de mi na ru go mo na dan go kur mo na ya ran den den ga du mo day dan mo nge sa bi sa ko dan ta dag na ro ci na ci dem guys lu nga na ta dag na ka na go ya bar na mo go sandi tele mi de mi go ci ga o ya ibrahima mo dum bo mi na ka na go ga da wi du ak manan ngi de wa sa ya na ra mo se ni ligar sa kan yitem ndi aga kal kan mo ro la fe de piro di wem koy mu kala ko reyngo mo sandi o ga ay ni reram ci gram mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Liga da vangolia na Chibolize nga pari ya mukom ta ta ta ta ta ta Sani machona angri Kochang kulmina Mozina Yoi kiki kolo Mula da tia